만족 세주가 지가 Tamajalim sim chigar nga tang chi den yibjar a jene chi den yibjar a gun sam na yang da dalam shi su shi kun no chen ge kal nam ba nyam chog che ju ka chi ge Tamajali sim jar a ju jene chi de sim jar a ni nga gun sam da na yang da ta lam shi su shi kun no chen ge ndre de kan yan da ga ta ra da jog ka kal nam ba nyam chog che ju ka chi ge Tama jilm simchi tika tanga lam tsangma den jagaray khadu shi chukka. Jilm sim sim jik tanga lam tsangma den jagaray khadu shi chukka. Tama jilm sim jik tanga chile tongi tangi bjarang apchik ngab zhini chile tongi tangi bjarang apchik ngab dinggan tsam. Dana yang tata lam shi su shi kuno jing gan re dek ngin da gat gara da zhigo ka. Tama jilm sim jir ngak tanga lam tsangma den jagra kado shi chukka. Jelim sim jib ding tang chile tong sim tang jib jia gan tsam, chile tong sim tang jib jia tang ap ching atik gan tsam. Tatang nayang tata lam shi su shi kuno chen gan rui dek ngin da gata rata shi gu ka kalwa nam bang nyam chuk shi chiu ka chi ga. Tama jelim ng ab din sim ga tang chile nir shi tang mali jab jia ni chile nir shi gan tsam, da nayang tata lam shi su shi kuno chen ga rui dek ngin da gata rata shi gu ka kalwa nam bang nyam chuk shi chiu ka chi ga. Rejtona ba teren haro jong nu teren ga sa cha su su ga lam ga ni ce kon ning yim she no mo zra de li ga pa ga lam ga ni ce la jin she sam na ma chu te ga den chi ga sim ni ga sim de nga ga ka nim de ka pir tang de li tin a chu ko de nan sam de ni nga chi nyam chi ten zam ten chi us ko no ga dong ne de chi ni na

야 Dina tarkibindi yang tsangmaga njimjila dendjiga tandani nyamjuqshigo sakantgo yonina. Chigini yinjina da ju longkir shabshirga talantani titsgidang dewi yangna da ju charchirandamu nuga yangna jokchirandamu akwadri tazo yang tsangmaga nyamjuqshigo sakantgo yonina. Dikun yang nintsimaga dewa. Dina longkir dang dewi ga yang da ju cawashiga chiri tazo ga njimjila dendjiga jinghi kantgo kazina. Tijindara yang nga tsi sandib xe gado Rizhara derang lintsana da yang yang chirin dixi xe Da kasang derang a chu Da cawaan da hajang chiri ga dixi xa tewa kani na Langkur ga nang ga njimri dianji qatari yang Tsangma ga zabzu xe gu nai tamu zirela Dina langkur ga nang ni Da chi Chu langkur gori songi gangzi nindi gana Da langkur nang ni Da xe ira da gnyali do kananda Tamu ina Xtani inji na langkur nang ni njogma nyinggazi Tani ta chamdag lala ga chazir zina. Shai ta langkur ka zina nyeri do na. O ta rungi inji na songi tsongra ra ta nyug juu che la. Shai ta langkur ka zina nju khona ta yang mang. Tena tirji inji na ta cawa chiri ta zo langkur ka zina nju ma nyin zinu. Ta tamu ga chidu guna ra yang tong tira ta yu tangi chir songi. Yang jik dhamma tup shi tangi ta nju guna tamu ra yuk. Tan dani tsangma san tup shi jizu guna. Cawa hachang chiri ta zo langkur ka dhamma tup shi rong ra. Ta langkur nang da hachang ga nyan ka chini namo ga shabshu zir. Ta ga jim chan chazir zina. Langkur ka nang ni ta... karma jini karma jonga gwar te langkur ka nang ga zho zhang de inji na da duwar ngab chi ga yan chila yung tab ka si ka de chu da yar ka ga din de nyo linda ta gar da langkur tanga jio no da nyo linda si ga zho no ga di ni cho ga da karma jini karma jonga ga nang da langkur ka nang ga zho zhang duwar ngab chi ga yan na lab tab ka si tani di chu xie ka zga nang karma samji ga nang langkur ka nang ga zho zhang da du zhig chi ni yab den chi ga war Ndamuza tuan tab gazi. Di xian gyn jina, langkur gynang ni xipa dang da lulun gyn bandu xtani yin jina zhigdangi di su yin nga xirma nying gazi. Dani da dharma gikong randa xi dang yu gu ndamu nang si zhawg. Ndara xtani ma chukbari, ndayang hachang gyn yin kachi wari. Jimtsa yin jina gadi chi langkur gyn vizhig dharma ni ga xi nu gyn nang si wadara da ju ayarka xi gyn cawa qiri tazu da jie langkur ka zhiga dhamma da niga fshi yodong ra da langkur ka nang ga zho zhang da yinji na du samjini ya zhibchi yang na zhibchi nga ga yin ndamu lhep tab ga zi di xin ga yinji na qie zhiga dhamma da xirong ra da langkur ka nang ga zho zhang da tamu zin thonu ga qin ga da xiba da ngar genpa da yinji na langkur nang na xtani yung ma yung ga zi dani da jie langkur ka gikong zhiu xinu ga netse wada ra da karma jie dang zhonga ga nang da yinji na Langkur ka nang ga zho zhang yin jina ngar zhin da du samjini samji sobji ka war dana yu kasi. Du samjini samji sobji ka war ndi da chu langkur nang dani yin jina daka ga yang long dan jin jingwa ma xin u ga ni tse wo da da karma jini zhonga dana da ngar zhin da yin jina da hajang ga nying ka chawa ga xeab chi yu resi. Di xin ga yin jina da langkur ka nang ga da zho zhang de yinji na gi kong xi yu na chukwa, mi na chukwa. Gang tar yinji na da langkur nang ni xi ba dang ar gen ban da dan yin chukwa mi yin ga si. Di jen gan da ni yachi kalawa na ba san dap xe chi zo no. Ka sang de rang de lakbar da yinji na cawa chi wa. Da ni yinji na lop zha ran de ar nang a xin dong no ni cawa da yang cham dag cang ma ga yang rang ga xe ira da chili go shiru la gong song tang gong chukwa ka. Di na gong song tang gong chukwa nir kab de yinji na yang song tang da lakbar da xi ba chong chong gar gan da yinji na yang gni song na o da gong song tong go chu da mang chi khin ji na da za tang dang yang na nak song la su kwa da ndum rung go la su kwa da ni chen zhe me la su kwa ndum de ze ng jo ga de na da na yang ji na yang xia yin de new sa zga yin mu zi me ke zi de tang yi da lang kur ke nang na nyu go nun de ni sin de xi ge jin de de na da ni cha ma san de xia ji zo no chi rung ge xia yi de wong yi da li ni ke ji na ra lang kur na shi ta ni jo mo rung go zi
Lankurna zhig dali chi gongning xeno gikong zhiu xi yodong ra taqa ge cawanda hachang cheri ge nang zewa. Da yin jina, ngar zhin da lankur ge nang ge zhuzhang to chak song che song yin. Da nye ge yin jina, ganyi li da zhi ta zo ge ngaghen jing gom da ocho jinda na ti na zhiga zhishen ni domo nang zera la. Di xeng ge da cho nye li do zhi ta zo zhuzhang da jim to song a tang tani yang ghe ndan jima tawa che song yin yang ka xiong gu nung da yang xig mang ge. Di xeng ge Da nisi kanda zgo doi nara chi shei tang genpa da inji na langkul nang nizhig tang iti tsun yirang achir ma nying gasi. Di jengen di shuwa yang tsang maa ganyam chukshi go ga. Re di hani inji na da chu langkul ka tang da Newland Tiger da zhang mo jiao wen ni Langkor ge nang de jin na Langkor ge tang de jin Newland de xi ge phuni de mo ge nang zai wo de Langkor nang de da chu gom che ge ge ta bu de chu da xde che se go ga jer ke xian na kuan chuan shi se go xde che ge ge de dang de ni jin na chu he ge ge ja per de ge ge de jin na yang shi de ni zhong mo ning ge si Nda yang ngari jin da yin jina Langkur ka nang ga zho zhang jim to song a tang tani Nda ngal nga ju ga nang dan da ga nian kai wa nuk jian ga Di shuwa yang ca maa nyam chukshe kuk Di ane da di jin da ra lin san na shi ga do nar Langkur ka nang da me cha ga rin da tang Tani yin jina da shu rin ga li pong tang a shu ju ga da Dra ma shim bu zho shi gu da Achi zha che ra se kuk, zha shim ra se kuk Tani di rin da yang xtay nix juu mani nga si da gandari nga xujia jambu di rgata nga xtay nix juu mani nga dani achu da xtahnum ga rginda dani nyingu qo rginda xujia jambu di rgaya xtay ni lankur nga da xjir mairung ga si da xjir na yang xar jinda da lankur nga zho zhang da jim to song a tang dani da ngay gu nga mga nga zayang xig mga nga si dani achu loxuk ga rginda da la suqa yang lankur nga xjir mairung ga si dani jina mxik ga rg Da xe gonggo nuga nyinggok mxik arganda tang. Dani xe lulun genpa xe chechu ka mxik arganda. Dani xe na xe yi xipa xe chu da dutang yon na jambu xe mxik arganda yang. Dani xe na langkur ka nang dan chukmurung ka langkur. Lagbarda langkur ka ndang ka xe gu xe. Da di xe ngan su dan dan chuksa yon di tago di tanga. Dani chukmurung ka si. Jimtsan xe zir zi na da tsangma xe se tarta xel nda xe nyatkhan da ri tabka. Nyatkhan da shukh jiga ri tabka. Dina, chi khemgaran da da langkur ka ndang khegu ga dejag dangi dani, di tang da yinji na nyol takir da potang na, da nyol da shukh jiga di da dangi, da nang ga zhuzhang da dab chas ga yinji na jemton yogo ni. Tamore la. Da yinji na, chi dir jinga tsoi chudara, da chu rungu ra dam de songdang na, da nikan zingu ji ca to, nindag sugu ji ta zo, yang chi ji xik rig de cheri yong tangi xik rig tang ni ti tang ni jina ni thri tang ni ni thk yo ga ong ar nda jig tang da cha ma ar nda jig tang da ta kir tam bar tong ga ti jeng ge ni na xik tang a ni ul de ni thk de ri tang na ti yo ko

Are dianin jina chu da langkur ge nang ge zhong de xigun tori ta zo chi da langkur ge nang ge chhlong de gar ga langkur ge chhlong de gar kunan dik kunaya jin hyo ga che langkur de da shi na jig jig ri ta zo da tereng ge chaw xig che ni de mo da na chu song langkur de gu xi ma she nang ni zo na xig nang nang de xig zi gu na langkur ge nang de ha chang zhong xigun toni de ni jina ji ji azu nye jina ji ngang chak tamu ji chora teni zhong de to ju mang song tamu re la ti kap tok teni jina ji nyer de ta ge teni jina de chhlong ge ka shi na da yang a chu nye ge li phong de jina no ba yo se ku de ni ji chamba bo jin na na mo nang ce yang yo se ku ti jang ge chi lang kur ge nang tan chhlong ji go ri ta zo ngo na lang kur ge gu ju shi de tang da lang kur ge nang ge da ngam nong da mo de jina har go tang ᱟᱛᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨᱠᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟᱫᱟ ᱟᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝᱜᱟᱞᱚᱱᱫᱟ ᱢᱩᱛᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱚᱛᱟᱝᱱᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱜᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨᱠᱟ ᱞᱚᱜᱩᱥᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟᱡ ᱦᱩᱪᱚᱱᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱜᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩᱭᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱞᱚᱱᱡᱟ ᱠᱚᱥᱠ ᱱᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩᱡᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱞᱚᱱᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱚᱡᱨᱮ ᱛᱮᱡᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱞᱚᱱᱫᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱭᱟ ᱛᱟᱢᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱭᱟᱢ ᱡᱚᱥᱮ ᱜᱩᱡᱩ ᱠᱟᱪᱷᱮᱠ

0: Nishtung nirnga lo ne zonwa nga ji se dargi chonlamge phisima longchul tagma dang. Gambi mingkur, metogla zgbi mingkur so, jyotun mingkur abjadang nirga xarndun shikhang. Telin shibin jawa matang chaksimde gawa dang. Jyotun lamtir zu zhig sarchin shide. Tsung honbu dang caka camcu, magilir cu so, shokhang jongkil jetil shi. Nishtung jajigli namki melong tagma ya jongji mingkur sartung shiba ne zonwa. Domsi sanjwa matang bimamni jenjin shide. Sanye jongjirin hechil shide, yonggu objachi nijatang jayi panhun shung. Menyuna khuirga rangshchung zonggi chiglimjia pankhilar deni, gangriin hekhinjia ngali birtag sorshchung shide. Lokurjia lishig matang tunga simlagan helin shini, lokurjia ngali shi yonggu gura shiwarchigdang sayar chiglagli ugal shang. Huanjur panji gura dongshirchigdang shiwamni shungde. Chiglim jih jenjin la tiyani sanin zhunkang zhangga lu ji nang adapsim tang zhangchung yil parnhun shiong. Khizhig mingkurta shigbi namchang sartu la ngibib shiong di. Korgim la tiyani ngachul rangjin jih khizhig nyamlin sartin shikhang. Lu rira chanyum tangka tang amazung shigachib. Rila njimchib shiba tang abjali gwa la. Zhongzhi la matang chigam nilag la kyab. Mingkur jih tang di nyam shigda yikur tunzi njimchung khizhigni. Pangji dang gamhi khargim, khilzhig lgziv jirtsil tunzi takir jayungji chumzhil hivla. Lamjilji khilzhig rigni tisib rangzhinjib jinzimbi, luri yonggu gora chiyi yendal hiv. Chiglim jibin jokchulji chunyongni rigni yikur tunli jirtig yongla xun khirzadi. Xiangqiyongji xunzhun kandang, amansul shigdula mnijalg tunni. Cayul kamsu dang, gangri chimtsang nyamchul su chedin tunzi biwa dang. Арганы якур лиргла домсис лисиг мачанг чанга санхун шонг вулан арзун цака чондла байна деби амансу сигдул же лури юнгу огор чэтиг нимба марчгла лебхан даже зонги семжиг топжунг менкулла дени сарджи тонкун самдын сила семжиг топжунг тони же юнгу огор сиварчиг лебгала цонгун шанчин арганы дан якур тинже деолан ган кырби сежире менкур хартун сини лу нихэ курбин гурцум сасавр хкангцхди Jinchime bir chiglim dang argni yekkur, jikimji nyamji sapilshini. Kongil njewi tunkung panchina jewa dang, lamtik nyamchin jeba sapilshiba dang. Lamtik bjigul jeb shencha kasibshidi. Menkur dangni zhongzik jeba dang, menkur liwabji nyamdina shimu jebi, chamba cha changwa xarchinshini. Jekji jikim yekkur amgisa nyugbir jimba dang. Sani susin jewa kualim je menkur ladadi. Ramji tunkung je rachim zejung longsa jubir adan shibshi.
1: Nelam chong shang chin tai tu li kong ji zo chu xia wei yun han keng ge se leng de tong mi sam den zhan su deng ta lu mo sa ru ba bi ju le ji bi ju de no luo nin da bi xie gu bei de shang chin tai tu li kong ji deng yun li shi ba deng li zu wa ni jia le ge zan zi xi ni sa ji lu ji ju xia yin bi luo nian che shi chu wo teng ji ge ni chan mo tun xi bu le de xie ge mo ge ne deng yun li shi bu le sa ji zhe jie jin zhen deng deng ge ban te bu jie de mo jia zhen pe sheng deng da sheng me jin te leng ge jie de de dong 레드블리팅은 Nisuga hajang gwenbi, nyamngye nishtang agda. Donyang marmak chishu chivo tang jiegaadi. Ramak gondil gagadumli yaki ngang tarsang. Yangchur shibi cinji, vyanganga namba tang shigla jirdi. Zhonggu gongchan tang mi lotan yirmal tang daisam stansung shibi, lanami bi pheksam tang huangar shimmal. Rangshuga li tongwar mashtagba jiji semja gynni ngombarashi. Lognin la tizharji, shangchin ta tuk li kongji deng li shilba deng li zuwa namji, Xi Jinping ge deng zige gongbir kyo yung li lo zhung sheba deng. Zheqiu shu zhe Xi Jinping ge zhonggu gongchan deng wanyi li lo yara ngan kurwar demdil shewi chuchen deng nangwi songshir gachin ji gongdeng la guwa deng sib lenba. Ngibir de dribgi ba xsim lo la dambur ngisi jigde, di chun ni ndengju jie dhukhi dalin si ni, dirib sarwi tablim deng yagbu jo ji yin si jigji nintil ngangshal. Dim chung si deng ge uotong chowi lo ji la lobjong tarsin si ba deng. Sarji ganri bi huangir shimmi jie sarji nyang tu deng ranggil ngang jirduk chul tabi tabzu jie lo ji. Ligi dungi ni gang cik taba deng ganil rambar sil tabi niba ji la lobjong deng yin zin si.
0: Nyelamar chongun shangchin ji tigtigartagami yekura

0: 야냥이비 두고 총총초 다 따지적 산지능진반 된기나 나총시비 가치크 산총니와 티바 가르치리 레 데릉 그 티바 가르치크는가 같이 니똥니엔가로 다 티바 가르치크 그거 스컬럼 더등 딜데팅이 아 땅아초 가나스트 마시조가노 능기서 마시긴 존 텅요노 그 두고 총총 망아즈가
1: 나스템 시조가노 능기스 마르치근 존 텅요노 그 조코 총총 청마근 당즈 교브라 Танада тэрэнгдан нивэрдэ гүнэй пүүж аржимгэ шэпаан нэнжэнтэ ништүң нэмгаалу ачиев жаалан нүүгэ нахтам таргаатаасын нэнгүүгэрэй. Тана гэнхүн норэгвшэ нүүгэ нахтам хчянгхэра лэвдэн сэгу нүү ачиэн дэхчэн нэнжүйэл. Чэгу чонг-чонг цангмаагэ хшэпта нюнгу.
2: Selang kute lo chungga loran tunguga lo ma gangkun nuruwa yin. Terang ngay isheko noga nukhtanga kashunga chungka tanga jiyo dunzega. Na nazga sachazga na ragi mazgo zi. Te jiyo dun yo zi. Ragi mago jiyo dunbo anyo riyo yong zi. Tani nyanthi ziga ragi ma rungo sama zagan jogo tong zi. Tani jiyo dunbo suwa wi tangi. Ama rungo sama tsagin jo, chicho yunne yuha xeddu, chicho yunne yanchi mnin, chanke sen chongi go, chanke nao longji, chichi, arpa, racho, khan wariw si nio chonare. Tena chicho chogu maro, kagakin ganga ziga, demu nuku zgin. Tarnata chichi gu hteni shenyan maro, tazizg, taz na zha dambogo. Ama chu sen demu khe songda, nga chu yunne yuha khen tig no kotak yin, toz yitzg. Tani, rage ma ba jazig dhug zhu ra sen demu khe u songzg. Tani, chang mangu ra nyozga gu tong tongzg. Diman tse tau khe thunbu yin ra. Ara, shay ya ra chu gu shi ra ama thun nga. Tau chi jo lukchi di ra jadig yo, toz yitzg. Toh, naga, rio demu ga khen gunga zhug tigo nekara, toz yitzg. Chong a chama maro, a chama chita mokin gangazi me cho a kichang kira tozizi. A kichang kira jige song a menkang zikana jige song anira. A kichang chan juh che kuga, men zikini tangi ta tong tangi ye yongi. A ro shay yarab cho, gu shi ra ama tun tanga. Tozizi. Toz na kira, a rio dambo go, a kichang kira demo zgano. Chong chama marang chama chitamo demo nukuzga me tozis. Taz nekra akichanka yan jige songa nara kuri zong sazga songa nara. Aro kuri zong no ngay kuwa chiga me tong thara chingay kuwa laka shesga jorna chuk tozis. Tani kuri zong loga jar tongzi. Tani akichanka thang chikse no she thang jagadali ma kaga yata martazgi no makatina shecha zong sazgo tongzi. Tani kage tigana songa nara. Aro jindog chingay kuwa laka shecha suna chuk tozizi. Tani jindogka akichanka ndaga nyozga zini songa nara. Chiga ngenjao no kutagay nara. Tani doli. ngai she cha tu mut ta zi ta ne ak chang ga pu lo ngai che tu ji na me mu tu na ngai ju cha ji en ta zi ta zi ne ka ra jin ta ra chi su ngai a a she cha tu tong zi ta ne ak chang ga she ra ji ga ngai na ra a ro she ya ra chu gu she ra ma tu na nga ta zi ta ne je da mo ga na che che lu kha shung ra ta chong cha ma yin men hi na ra ta zi ta zi ne ka ra ak chang ga lu kha shung na a de mo me tong zi lu kha ka ru lu shung zi ta ne a je da mo ga ta chang ta ma tu tong zi gen do li gu she tong zi ta ne na yong no ak chang ke en tong zi ta ne je da mo ga ak chang ke no chi khi ne kra ja dang mar dang ne je khu zi chu zi yuan zi tong zi je khu zi ong chi yuan zi tong zi je khu zi nya tu yuan zi tong zi je khu zi an yang gu yuan zi tong zi ta ne je da ma mo ti zo gu lu ga gang ge nang an zi tong zi ta ne ak chang ke ga cha ju ra ma cha sun bu ke ni tong zi ni tong zi ta ne ᱡᱟ ᱫᱚᱢᱟᱢᱩ ᱢᱟᱦᱤᱡ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱢ ᱫᱚᱢᱚ ᱡᱤᱜᱱᱚᱡ ᱥᱮᱢᱟᱱᱤᱝ ᱜᱚᱡᱱᱮ ᱟ ᱨᱟᱜᱮᱢᱟᱥᱝᱜᱟ ᱜᱩᱡᱩ ᱫᱩᱠᱛᱤᱠ ᱪᱤᱡᱟᱛᱱᱮ ᱦᱟᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱠᱛᱮᱱᱟ ᱦᱟᱠᱟᱛᱱᱟ ᱯᱚᱱᱛᱷᱚᱱᱥ ᱜᱚᱛᱚᱱᱛᱤᱠ ᱯᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱚᱛᱚᱱᱛᱤᱠ ᱛᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱟᱱᱭᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱥᱱᱮ ᱠᱩᱨᱜᱟ ᱠᱩᱨᱜᱟ ᱥᱚᱭᱟᱱᱭᱟ ᱛᱚᱱᱛᱤᱠ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱚᱣᱟᱝᱜᱩᱨᱟ ᱟ ᱨᱟᱜᱮᱢᱟ ᱛᱷᱩᱱᱛᱚᱱᱛᱤ ᱛᱷᱨᱚᱱᱮ ᱪᱤᱠᱛᱮᱱᱚ ᱟ ᱛᱷᱨᱚᱱ ᱱᱮᱪᱤᱠᱛᱮᱱᱚ ᱠᱟᱡᱚᱝᱜᱟᱜᱩ ᱠᱟᱱᱡᱚᱝᱟᱡᱚᱱᱛᱚᱱᱛᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱝ ᱟᱡᱚᱜᱚᱛ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱠᱟᱜᱛᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤᱜᱱᱫᱚᱞᱮ ᱡᱤᱜᱮᱥᱚᱱᱚ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱟ ᱧᱟᱛᱷᱩ ᱧᱟᱛᱷᱩ ᱨᱟᱧᱮᱝᱜᱩᱨᱠᱚ ᱭᱟᱡᱚᱢᱟᱨ ᱡᱚᱢᱟᱱᱮ ᱛᱤᱡᱚᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱛᱮᱢᱵᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱟ ᱥᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮᱜ ᱧᱤᱝᱱᱤᱣᱤᱱᱤᱱᱨᱟ ᱟ ᱛᱮᱱᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱫᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜᱨᱟᱢᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱣᱛᱮᱛᱟ ᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱢᱟᱢᱩᱜᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱷᱩᱞᱩᱜᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱡᱤᱡ ᱟᱢᱟ ᱟᱝᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱭᱚ ᱪᱤᱨᱮᱢ ᱵᱟᱝᱟᱞᱩᱝ ᱛᱚᱡᱤᱡ ᱛᱚᱡ ᱱᱮᱠᱟ ᱟ ᱨᱟᱜᱮᱢᱟᱜᱟ ᱞᱚᱝᱛᱟᱝᱮ ᱟ ᱨᱟᱜᱮᱢᱟᱜᱟ ᱞᱚᱝᱛᱟᱝᱮ ᱨᱟᱜᱮᱢᱟᱜᱟ ᱞᱚᱝᱛᱟᱝᱮ ᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱫᱟᱢᱟᱢᱩᱜᱟ ᱛᱚᱡᱤᱡ ᱟ ᱟ ᱯᱷᱚᱨᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱛᱚᱱᱛᱟ ᱛᱚᱡᱤᱡ ᱛᱚᱡ ᱱᱮᱠᱨᱟ ᱟ ᱨᱟᱜᱮᱢᱟᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱟ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱪᱮᱛᱚᱱᱚ ᱛᱮᱪᱤᱜᱚᱱᱮᱨᱟ ᱥᱮᱢᱫᱜᱮ ᱛᱮᱨᱚᱱᱛᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱱᱫᱠᱟ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱟ ᱨᱟᱜᱮᱢᱟᱜᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱨᱩᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱡᱱᱮ ᱜᱚ ᱡᱤᱜᱛᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱨᱟ ᱧᱟᱝᱠᱤ ᱜᱚ ᱡᱤᱜᱛᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱤ go so I found that the chia tunjiga action ka to nyili da tong ta ne ke so he chikte no action ka nyili da tong zra ka ga hoba hoba na chung gu da tong ta ne anangema nge ja cho action ga sumbo he ni tong to he me no zena ta zne ja da ma mo cho re ma so an ra ki je zra ka ku zi cha ra ku to zi ta ne ᱟᱡᱟᱫᱢᱟᱢᱚ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱟ ᱠᱷᱤᱡᱟ ᱠᱟᱠᱩᱡ ᱪᱮᱫᱤ ᱟᱢᱟᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱛ ᱟᱢᱟᱜᱟ ᱟ ᱠᱷᱤᱡᱟ ᱪᱤᱥᱱᱚ ᱟ ᱡᱮ ᱠᱤᱡᱠᱟᱱ ᱜᱩᱱᱡᱤᱨᱤ ᱞᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱩᱨᱜᱤ ᱪᱤᱥᱱᱚ ᱢᱚᱱᱚ ᱟᱡᱟ ᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱚ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱴᱚᱥᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱫᱚᱱᱟ ᱞᱚᱱᱛ ᱛᱤᱢᱟᱱᱥᱮ ᱛᱚ ᱟ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱪᱤᱢᱮ ᱛᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱟ ᱡᱮ ᱫᱚᱢᱵᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱪᱤᱡᱚ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱨᱟ ᱞᱟᱨᱞ ᱪᱟ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱚᱪᱮ ᱟᱠᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱜᱟ ᱦᱩᱵᱟᱱᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱟᱛᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡ ᱱᱮᱠᱨᱟ ᱡᱟ ᱡᱚ ᱫᱚᱢᱵᱚ ᱪᱩᱱᱫᱚ ᱪᱤᱜᱮᱱᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱢᱟᱡ ᱱᱮᱞᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱤᱪᱤ ᱟᱠᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱜᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱜᱟ ᱦᱩᱵᱟᱱᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱟᱢᱟᱜᱟ ᱪᱮᱱᱛᱚᱝ ᱮᱛᱟ ᱠᱷᱤᱡᱚᱭᱟᱱ ᱥᱟᱨ ᱭᱮ ᱵᱩᱥᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚ ᱫᱚᱢᱵᱚ ᱜᱟ agi agi khonang ne tine dat tane akshang ka sa tong tane ta kung go go kan ton chikan jo an ra chez tong ta nga yong ya chig long jis no long mat tane har ka chik ka zung no hoban go chug ja ba ya zig zig tane ka go e ne a je cho chine yim ne khona do chig da no tane ya ta tse na yin zne nat ge nat ge tong chi ka au sum zge ta ni tong chi ka thne ke ra ak chung ke gung gu ma ra ge ri che tong chi zgo chi go dor ko ya chung khwa zang ang ne ra khe ge do ge ji ka che ge na ga hong sum zge ta ni je dum bo ge ta chi zgo ne ke ra

0: 파칭이 말기 타야 되네 죽고 단데 치스가 새끼요 어떻게 치게 새끼요 치스야 아당 추천 부분이 치스가 새끼요 그러나 딱 나랑 그 녹트 그 나랑 그 녹트 그 어떤 녹트 상당히 있는 말을 많이 그러다 다 합사 잼바가 녹트 그거랑 니마스치가 튼 씀니 즈그가와 기긴 잼바가 녹트 있고 그렇다고다 녹큰 잡고 고래 잡니무
1: 네리
0: 다 고래 지금 쓰더라도 나 녹트 그렇게 녹트는 년도가 니슬라 니끼도 요크노 메카 나요 이꾸노 이크메키 다 때 다트르치 오체타 다 로킹 구카치 잠나르모 테나타 농고 숨보 가란도 보니 다 니로트 냐스 잠튼타 와 나이나이 다니 아니리 다노 그토모드 파칭이 마르기 타리 다나
1: 더라
0: 토모드 키에 잠넨 난테 토모드 티토네타 키에 곤존 푸누 가시니 타 안초 토스마브나 그라 카르마 나찰라키 투치고 테니타 냐크마스 송나야 카르마 심친 예즈르치 그랑 코차타 지군 겐크스 지그너모 An gankirta zhignata nyingdina lukum diga nyakangana tatuwa zhignata da kisi nyakang diga lukuk zhivu gu khuchya tino ta nyakang zhambala tino ta chetap khpazir ya.
1: Ari.
0: Tanda tukundan nyingi dang jamna ta tsidra zhignata da lukuk nyamsuk jantsing gata kia lukujung ka namjir ga patsi hankir tiyo uchira tindiruk.
1: Ari.
0: Ta kia sirgira kia lukujung la kia wak zhamni yinni nantri yinni tamo dino kia kia khuchya titana ta patsi ta uchu rukwa gitsili na tali yinni tamo dhala.
1: Deng mo.
0: Tino jenga lopto jambari kera chi hengi tiyo uchi nuk ta khucha tino ta shigrani.
1: Yari.
0: Tiba na ta uchu loma zgi na ta gigin zongo zga chayna ta shema guna zirta ra. Lopto zongo zga chayna ra ta loma zgi zonam chenpo ra ngi tando ku.
1: Denga.
0: Jimza uchi ndi tog zongo menchi jomba yin tada narmo. Ole ta lopto ga zga chayna ti gi hengi tiyo de tano lopto maa zga ra ki lopjong kundi gi lopto se lopjong se tang ti lopjong ga nam jirnda wa ki shizang a sunu ta pachi ja chi ja ji na do kon de ki ni ma chi ka lob jung ani tsere da da da ta ta lo ngu sum bo gara nga ta cha di da cha di cha di ja di ta ni jiro wa ngu sung ma ki ta ni lo tu nyang su jan tsin na lob jung ni su ni na chi ka di ngum ge su ni ni nyang su jan tsin ji ni pa chi mang gra ki ni vi u chi ma da ta mo ge ke lo tu yam tar wa de ri
1: ya ri
0: wa ki su ta ki na tu ka ga na lob jung ge gen kma ji ka ka na ta mo ge la ka ga nyang su jan tsin ji ni pa chi nyang ni ra ti vi nyu chi ma da ta pa chi ta mo ge lo tu yam tar wa de ri mo
1: ya ri
0: Tidoni ta tuni ka loko meni zong te ta ki kandin zukundara zanta ka simu kia wa tunta tamo. Ta simu rizu na jimdang ka simu langde tunga tamo zamaari. Ta loko ka zhanga zi ta kisho ta pachin danda ya ni tamo gani tsa tamo ki dao kumo.
1: Nari?
0: Tiga nangni ra ki ta zinchang ka lapsha rike ziriga ngini ka dhengir jingi rike kandin ta shiga thagi ya.
1: Nari?
0: Tani zong te ta ngachi loko nga nangni ta kaga sawa ta tiga zinchang gurgal hapsha ghaqanin dhigan yuwa na ta jima awa thamu. Ta Kurangin jinara sanang meipa ga guni ta hitsu gata loptur ke sheki yukiya. Ta ngay jindang gara kishu khabda ta Kurang tong thombi loptur jambar kira ta zini su sazan dhigay yuwa na chu tsaka ma yizhi. Chi xe na shuela tong kumbha wana shuela tong kumbha me na kyo tgez dhunga taong kumbha meki. Kumbha me tu yuwa chira Khomri tha ko ta yamda chi hara chwaasu, yamda chi ta khurang akumi dozi veni. Shwe ta pensa na pentuk chenpo unara, jokhenbara pentuk chenpo unara, shenkhenbara pentuk chenpo unara, tazi nira. Ta khurang ta tamud gare. Sanang meipa ga goni ta waka karangi hichu kata lopkhar kya rukhra meki yo kya.
1: Dengo.
0: Ole. Ta yuka ta ki ngi anamshi chenpo yo ka tando kya yo. Ta anamshi chenpo yo ka zukunu jimtsensi zga zina nga jimtsensi shaki yo. Jimtsensi zingi zina. Nga chua jiga riday langa da, jiga riday ayeshwe narmo.
1: Yari?
0: Jiga riday ayeshwe katanga, sopcha jiga sopcho ta, so. Jiga sopcho so wanda tukhundi katanga shi nari. Tukhundi anyi katangani, tanda thosung ka kabrako. Nyansar jantsang, lopchang nyansar jantsang ta, mixtala nyanga wini datangani, kaga sinteng kurgal hapshar ke kandi nada kundi, kuchu tenzin sani ka soma, zimu ka sinteng kal hapshar tanga dharna, dhar chukchukra ya dhini. Tsukhunda ya nii ila kita kachan na shaitan thaya.
1: Yari.
0: Tan dada ngi tsuna ta ki ramshu chenpo yonu gata dangang zira, ta dangzhuk chenpo zira tani go. Yemtsen sirga zina tenzhen lomtang jawan dila tenzhen tongchir ka kir zika loma yon go gomo.
1: Yari.
0: Kitana loma tayo ndiga matang tayo ka zina matang ta dangzini jachi yo go gomo.
1: Yari.
0: Matang ta dangzini jachi gana ni ta chi loma ximo ngab jari go kya. Nga chun yusu lopta ta kati ka lopta si gata azo loko yin go go.
1: Yari.
0: Tāng ngā chō yīng jīzika rī, kō yīng jīzika tā dhīng nī jīyō kumō, tā dhīng nī jīk mā tā ngā ngā nī dhōmā jīk shēt tā sō nā rī. Mā nī tā dhīng jī nī jā chī ngā nī dhōmā ngā bjā jī nī, tī ngā ngā zhantā gā wō sīm gā rī jī pūrā, tī ngā zhantā gā wō gā dhōmā sīmū rī kī phāng rī rā, dhīng nā dhā chō chō rī yā zī nī tā, 속속 연금이 됐던 너무 그게 당적의 담모
1: 나리
0: 지금 딱 쓰던 거나 속속 그런 쓰더라거나 다시 남시 친구요 봐서 너무 그 속속이 있는다 니티나 왔다 단전이 있고 어떤 게 있고야
1: 나리
0: 뒤돈이다 그게 쓰더라거나 다 겐크르 쓰기 지나다 겐크르도 그때 만지라 왔다 신경은 당는데 니 파츠 같은 거 소중이나 죽고 리사이나 죽고 다 로스 죽고 그러나 죽고 Tini rikisili shangilina chukku, tini ta rikisili shangilina chukku. Kiya shangilzika nantunga kutiki yitangna kiya shangyanga ichi shungumi kiya ta.
1: Hari.
0: Shangyanga ichi shungumi kiya ta yongduvili, jitukwa yongduvili tumu gilu tukzirumu. Tainu jengi ta ngichulu ndiga ta lortuk nyansi jansin, suchi lortuk maa kiya rukurum ngastan, tini gegin mungu, tini ta ni chumdagariki jatula tende tanga tatanga chi. Dengar turji ke tuh ni rakhi, kan dia tersawat dengan orang ramu.
1: Hari.
0: Tadi ke, nanti tuh sih banyak rumah ke, ni ke angil ke kondana rumah tungtu semudah kerja rajut sibuk kamu.
1: Hari.
0: Di ke nanti Google orang nyihir tambah ke nana, nanti jantan ni ke lopuk ni lopuk tuh mana terdak kamu.
1: Hari.
0: Lopuk tuh ni ke angil ke tengkur ke Google orang nyihir Google orang nyihir mana terdak. Tini lorji tsangkura talo jikshi loma yu na zika nyas tongso nira gibjara ngapsa ngani yu kumo. Diga na ngachun zantaga taan gogan nika tamba nga kadaan zika lotuksang yu kumo.
1: Nari.
0: Shi donbi uchiyun diga tozi jikshi loma ta yu kaga na tongso tira jabjara gibjara gibjara yu kara. Diga gogan loma zika tamba nga taan ngachun zantaga loma gits na kuya.
1: Nari.
0: Tandata kunda taan ngi tsuna taan diwa shiki chaprawazara atan yu kiyo.
1: Tanda
0: tu kunda tundin demo tu tanda nunda ya, lautuk jangan tu jamsen tu jangan tu jamsen tu cumbi. Tada lautuk mangaz ke sorjung ke kanshira. Tene lautuk jambala setis inu ke sawan tu kunda ya. Kandi indenda tu langnu tela, tada charawa chatura. Nyama metuk tu setis sungi ucer tu tu tiu.
1: Nari, ari ari ari kau jenis yang gini. Gini ke kau ni lautuk jangan tu jamsen ke tijin ke sorjung ke namjiranda. Gergina sanjina toksam gandi tomjang ge lu sambu ge gergeno ni tatani gerge lu sambu ge lobjung ge namjer da zu ji xi ge shipcha ge goni kapdari ta de dana ge julin chen nang dani lo zu nya zhe jam chen ge da lobjung ge namjer da zu kapdari ona ge julin chen de nyang go no ge lo zu nam ba la ba de ge cham de nam ba zon sanjina ra la lo mar ge gerge lo su tang ju nan ja lo zu nam ba sanjina ra gerge da lobjung ge she tbe nan ja da so su ngi tan ra zhe ji lobjung ge mang bu ryo ji seng sam ge gwa chen chi di na go ni ta lo zhuk nyan shi ge jam chen ge ra ku rang ge da zeng ge zhem rin da zon sanji na ta gerge rang rang ge ba pa yi nu zo wo ri di han chi ni da chim de ge ra gergin zo ge ku shi ge da program da mang a yi dang a zi gong na kap da ye ke yo ge di jang ge jian nan ba zon sanji na ra yang na mu gerge lo zhuk pat da xiong wa ri zhe zu ge tang di jie seng nun da la nyang ta pa ni gwa zhen che xe ni di han chi ni da che rang a sanji na lo san bu ge gergin ri da ni da zang da mu gerge zhem zhi yu gwa ri lang wo nun de ra xe ge yil cham yo ge di dang na da tang da ge zhem zhi dang de li da dang yi lo zhuk nyang zhe ge jam chen di shen do pa yang na ma gerge maung wa ge xa wa ge dang da la ji kap da lo su na

0: yo che de jin yong go
1: ya
0: jin tang chu len tsna nyang go yo
1: nyang go ta na sa mon yo kin yan ma ta kum
0: ya re khmek ya na ni to ar nga go du yo to tong mo do khe tsin che khe te go
1: o
0: ya ar kang tang jo re na chen g re che kal kang tang jo re na chen g re dang hon chi ge dang ma ge khe la ge la ar kang tang jo re na chen g re
1: Nacho.
0: Ole, kang tang jori, narching gri.
1: Mahiga.
0: Mahiga. Kang tang jori, narching gri, zna mahiga. Suchig zgri. Suchig zgri.
1: Suchig zi namara.
0: Suchig zi?
1: Nik zi namara. Nikag zi.
0: Nikag zi. Zi mara, suchig zgri zi, nia kargi. Da chamtsang riri dan rukshukna pachir manghe yuk. Karma karma yuk da manga mek yang.
1: Kangtang jori.
0: Kangtang jori narchi ngiri. Ekhiga.
1: Mahiga.
0: Mahiga. Chu kangtsagi na chun rukshuk rila rila.
1: Rukshuk da inda.
0: Chu ranang na yu nizgi na chizgin.
1: Ranang yu.
0: Renang na yu, ari kan rung na yu ni, nur lgira te yu ni. Dina da pachir kia kare yu jiri gu. Tanda pachir yu nir, dayang kar kara me na yuk. Tama xiga. Rung shukran di xie gu gu niz giri. Na xiga. Ma xiga. Ya, da dina chua gani yu mu nyung gu chi tu jiga chikir. Tawa nyo mu kharchang derang di nzamlang omba ga kanchik njandar nda tsukonu da chi yaxiga?
1: Xie.
0: Da xie ni? Kanchik njandar ahti yana yin?
1: Kharkar di ni.
0: Nari. Ya di nang ga tawa zgan chago?
1: Ya.
0: Nzamlang omba ga kanchik njandar nda lu tari na na riri tsuko ka?
1: Lu zari.
0: Lu zari, ara?
1: Zari.
0: Ari. Zari. Ari, lu zari na na riri tsuko ka tawa nilin tam no hachang chikia tawa nyo mu

0: lang tang na da karma gup chi ara.
1: Re.
0: Nari. Re len tam no ha chang dik. Ya tawa zhuwa mu nyung go.
1: Ah.
0: Tawa zhuwa mu therang nam chik kang kang ra.
1: Therang nam chik ka... Chak therang, chak therang.
0: Chak therang. Khang.
1: Ka... Sa therang. Ra dak therang.
0: Da, rnga, rnga si ta. Chak chak. Zhe che heng xia re de de shu ji dan ya.
1: Xia che rong de de.
0: Xia che rong, tomo ni ta xi gang di.
1: Shi che rong, kong che rong, de che rong. Re de

Sri-Lanka sani ge nyanjur ge cheti ge nyina sarngul tar na yakum di nabji chung chere ne kan pu ge zon khang shi ge sang chi shong ni mengen ma nyer nga jenam te ko ra tang ma ya yi mi la a mi po sani ge nyin tu shu ge dan don ni bi chu le ma nga ne zon khang ge huan ge yin la ma nyi he zu ma yin a mi mi chu de nyin tu shu ge den zhe ge ma hung ge kong ma zhe cheng di yo la mengen nyin ku ge han khang de zhu ji xie bu jia yu Sarangul tarna sadi tiye nganin ga shati ti tsulak chiga yeme se zon kong di zon mi tsu anyi ga war ga da shung ni zon ma anyi khawa tang ma samche laga mi bari. Nian tuk shu jie nin tiye gong mu zang la niu chun zin si yo ba zhiga mo da ci zhiga nin ga shukbar zon kong di nang da yang jir marni ga di sang chiga shung wari. Sada lan ki nian tuk shu jie zon kong dara nian tuk ba mung da rin ga ni niu chun zin si bari.

0: Reti na yong chukpo zi kakil ma kapir ton ta chi chukpo ndi ga kapir nil nil zi gil. Wei chukpo chu di mu?
1: Wei.
0: Chu di mu ina?
1: Di mu ina nda jit go kira.
0: Ya, chu chizun da jo ga?
1: Ka, dira tseran ta xe yo.
0: Re, tseran ta xe kasan dira ina kaga nga sui do.
1: O, do na, ta kirge, do na ta, to tse xe, xe, do na ta, to zi ta,
0: ཁྱི དང ཁྱི
1: Tanım sözü var.
0: Retin titsil ndimizga zili tıqçaşi şi şi kaga. Ngatsun zokunun nayunuga jichatı yin ngatsindige chigi jagınınga çara nangji inirta datı mıçıq serkuka. Tınayın ngatsu ngatsu lekhunga jati metangna lekhun jembara yin tırkayın chichu şanjanga davi tıqjuk dige namtırnda yozil. Yin tige sechu ikunire ti sechu inayın titsil ngichensin gojire sanga.
1: Yeah,
0: тина тимато чөтэ гүнгэлэн сэнди чи тхмэр годжи юнуг алава фрва жага чимэл гимэл дожи чэр гүнуга мэнлэнд лэгчи кэрсайо
1: отота чон гонэ байки тачи кэнэ датанга гала чачи чөтэни нямани
0: эди чөлэ чэз кэрива юк лэгчи матгыр ява дончхын марго
1: да кому чинэ кому дромаг
0: You Pama Langu Nyama Jasir Gunuga Mungla Tire La?
1: Tola Madi.
0: Adi?
1: Allah.
0: Allah. Lama Pumudu Maga You Pama Langu Nyama Jasir Gunuga Mungla Tire La?
1: Tire.
0: Adi Tina Tangajima Yang Chi Minta Tanga Tsulien Tsende Nyonda Chi Rewa Jinta Lama Pumudu Maga You Pama Langu Nyama Jasir Gunuga Mungla Ndako Tire La Go?
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ya, tina minta tanga tsu lian tsinda la nyembar gasi shi tina ni kukka di mu?
1: Tarung gharwa tshina shi.
0: Ya, chu nye chika riwa shching mahtu tsige zi kongka kagira ya, chi shio cha yung di lian tsinda nga kabra yung kenga chukpu zu nyong tangna, chu tanga jima ga lian tsinda nga riwa kong ata kata. Ya, chu riwa chizu chiga?
1: Tsirtin jaga la zi.
0: Alawa tsirtin jaga mangla ziga. Aretina thang di ariwan dong ke mangsona thang ji maglin chen nga yang choriwan de kung ka kung ka jire ke ti ariwan dong king ge tupu nyong sona thang ji maglin chen nga yang alwa chesten ja ga mangla zgra choriwa jin de ko tri la go
1: ya ya ya
0: ya tina ne ku ka de mu
1: ya ya
0: ya we tupu chu de mu
2: ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི
2: Demo, ditro duma demo.
0: Demo yentina tupungumbu doji gati gungalin senda jildetang, alaba prava jaga chimila gimila doji taxi organuga mungan this has galachi kerji.
2: Oh, not me to ditro duma to don't tatoa. So long and tango, Bishop Bayo to put it.
0: Adi?
2: You don't worry about the good.
0: Yachori, what is Uka?
2: The good dang pirate Stiva Segunu to just not yours.
0: Yatina Tangajimagalian Senanga, a digi dying pile Jesuas, your Gunugalian Tegotilla. Atenanga to the incident meant at the new Dachi, Tongomanalin Senangariwa Tunuga, Sunum Yhiga, same Kunga Chandu, your Gunu, the young Tigungalian Senanga Godri Yoko.
2: Ya, Quatanche.
0: Yat in a meant at the Natulian Send the Lanyambergasis at Inanico Gadimo.
2: Ya, Dimo.
0: Ya. Yada the Tichindango, Nivy, Yang Kendro Bunamba. Atina Sandaning Atsu, Degungawan, Tinjiponia Gillian, Sending Achi, Tumer Godio Nulchi, Lava Parva Jagger, Similar Gimila Doji, Tasir Gunuga Mulende, Natsu Tumaga, Sensing on Jugil. Aretina Natsu Tatanga Yung, and the Sarayan Kapers Yung Kazila Dajakuka, Tinangati, Kitara Kornuga, Kapernde Nilan Latangata Mentete, Lava Provajag, among Lende Sensin on Juil. Wait to put you demo.
2: Oh, goes about demo.
0: A demoian, Tina Topuga, Kit Hamids, you know, such a consigna Kapertunguyo.
2: Paina Kapertunguyo.
0: Rachu Paikungayan.
2: Pai Takavian.
0: Rachu Gasayila Tigunga to Linsin de Chitumer Kapertunumna.
2: Oh,
0: that
2: I'm not going to be able to do it. I was able to get a little bit of a The modern Dorjiga, the Lanzaga Setna Kanya, Susanigo. Tatia Lanza Kana Sukuska.
0: Ya, the Nangatun Zokan on the Yotana, a churi wasn't the modern Dorjiga, Lian Kanrosi, a churi wasn't the Kodi La Kurange, Tonjana Kamsuk Tagala Zirilla.
2: Oh, yeah, Kamsuk Lodria.
0: A day, the Nangatun Zokan on the Yotana, churi wasn't the Kodi Lago.
2: Oh, yeah,
0: you got it. Yeah, you make it in a mental tongue at the end of the number gas in any cook demo.
2: Oh, yeah, yeah, demo, yeah,
0: yeah. Yeah. Wait to put you demo. Demoya, you can so. Dina, the gungalin send the cheat murgo to you, new chichi coyola.
3: Coyo.
0: A date in a de gungalin send the jill de tonchi, allow a parva jag, a chimilla, gimilla, do jitter, say, gunuga mulendis has got chickerji.
3: Murajago, Lota, Ara, Tachora, Terundum, Terundashi, Totuma, Chosumbus, Likon Soso, Lishamana, Yuma, Lipo, Detonju, Chetaka, Chukuni.
0: A day, Cottenchi.
3: A day, Tominion, Yanka, Yuma, Chukunian.
0: A day.
3: Tons, Yumona, Linsu, Yumona, Lumujago,
0: ཁྱི དང ཁྱི དང Ya, si deng ge nian kun zhu bu nan ba. Gong ni yang zhu bu meng a zi ge ka bu rong de deng. Nga chu lian chen dun zin ba yi na chu ge chash tong a yi na chu ge lian chen na zhen ba ge dun zin ba rga yang lakchi ge gu ge. Nde ye chun jina yang nga chu sha wa zi yin wu jeng ge chir ge lakchi pa gu zi ka tu wa nga chun dun zin ba ra chash tong wa lakchi ma kir na chu ge rung rung ge pa yi na chu ge rung rung ge pa yi ge pa ma. Пенчили ханинда тма карна чукке гацина чечгла шанды шетабандын гацуглы тансонымзга сыгыю тина шунин гацинням хчик лба парважаг чимлер гимле дожи чыксер гонуга мынлынды сенсинин жуйел

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wale khatuga thuan narata, nga thakir ta yuara maasonga che ka sakha na wayonga ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigira adawa na cha, ngar gaingo nigara techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gaimo shonga lakhti na kini adikchiz gira jogo no cho maksa seki chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngay khinda ta.
1: Ama ngay ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo songnuriya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchikuna chukuzi ngay kuwamu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalong gu rauk. Cholo gu rauk. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manjigu na chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtonzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatari ya timmetum yok.
1: Ama, tamazimu niri.
0: Mangamu.
1: Ama, na nachi maankang na khaparantrasi.
0: Tata lehi, yachi chigo. Tu, ga, dan, sim. Gyal, din, ga, tu. Din, din, din, ya.
3: Shkang lg, kwaakil na na, zhang song man lim. Rinzir, bagnil shong na, zhang song man lim. Zhang zhi, yong kam chig na, zhang song man lim.
4: Ya chupunan ba tina chamdani chungmi lama dhubi gwa mu cherang chungmu sergunu lengde sanshi nangshogo.

야냥이비 조고 바마 충준치 대난 대근 접든 게르긴이나 게르긴 합식은 범 대난 같이 냠학지가 강진나 총차 버거등아 고로노가 아 단지나 시스템의 제로지 조고 총총 청마그 십던 연구 리응가 마트 차무 지스튼 마이트 템바니 종 산지 제르기 비어노응을 아양클럭 바디 툴야샹 Zidik langsi azokul jilang shtapi tseshkil chul nyam. Matsi shetzim taiwi satang dandiji khatali pa na nolik mgji satambi kharsang shtamjil mgmugteril. Api rgansim je kawa waig tang khayasim je chalong chagpu tochi si di nipi malu samchilak yin da khangra tang lindal jayang me par Qiamcang di qe de sengu chag deng san deng anag si di mba jin yung. Har ganda rang mara nit yirwi shjia tang tang ga ra long deng. Gaya di di ji shza zi dong zong bi bang tang qe mo su na qe ji lang ci shtam jilin zi sa yin la. Ndug bi cu shtan shtan lu sam deng. Xian zi ngtag njan ya ndug qe ya shtag. Da dong Songkur vizhin li teng delwa me bi arsha ji ni che je nzhoya ndhigirgu yin. Shkabriri cho ji nyamba me bi xun sim teng nyangshtub tongwi rgawa ji hing. Yin shkabriri che je nzidik langcu teng cardik malam yuotil nolik mgji sa sabir pang sim jing ji nyong. Apala, che ni sanzin je pangur Shukbi nye zun tukumar sengkhan tang Sasi hkabji nyema nabri pukhtak jengkhan di yin Yema ci chenang pai je shigzi zong u tang Che je shigzuk la khakil jirab langzhin chi mul Wan jang ngi samna Kung ci tongwa na vya ki jamzhi kona yin ba li Jiwa di pukhtak shkadik lamchana rangmu chasim jil yo ba chorji mandi Che je shigzuk pekhi chel Arginsim kawi ayokhing, gayarsim cawi dongwi torgangdar, lipu ngayshing, senba atang chaychang, kangraashig gayini nzilmanyong. Chena chungtini lhubchanjambi shkaywa mardinyang, arigbi ganila shkuwambi chandopashtawi argashin chibi, taiwi shzatang chimbundar, horlang gayinji jia zhonghui lagani ganyangshit giriyul. Qian shima tagni ga zhu xin du ba xi mo mo wen jing li ji gang gi arang lang zu go xi ge mi ji si ma ji er ga mi xiong a pa le qian chung di ni pe sim deng ri wi kheng wi na jun xi ying yi jiang qiang cheng di

Sri Lanka sani ge nyanjur ge chitge ni sarngul tar na jakum di nabjil chung chir ne kan pu ge zon khang shi ge ta sang chge shong ni mengher ma nyer nga chen nam te ko ra tang ma ja yi mi la a mi po sani ge nyen tu shu ge dan don di pi chul ma nga ne zon khang ge huan ge yin la ma nye he zoi ma yin a mi mi chu te nyen tu shu ge den zhe ge ma hung ge ku ma zhe chge di yo la mengher nyen ku ge han khang te chob chi she pra cha yo Sarmgul tarna sati ti nganin ge shiti ti tsulak chigi yimisi zun kong di zunmi tsuo anyi ge war gada zhungni zunma anyi khawa tang ma samchik laga mi bari. Nyantuk shukje nin di gongmu zangla niu chunzin siyo ba zhigamul ci zhignin ge shukbar zun kong di nangda yangjir marni nga di sangchik shungwari. Sri Lanki nyantuk shukje zun kong dar nyantuk ba mungta rngani niu chunzin si bari.

0: Tonkil peji kinki rtsawa la, denjig yartun kinki rmangzha yin.
1: Rjal tim khsir chig nyakhin rangnil songvi gocha, chamchung tang fjolim.
2: Yankanamba che tsu di mu, che tsi di dhir tsong un yang zhug nian cheng keng, wu ki la long cheng ge, chem chung deng, jue lim lin cheng la san bari agab si xie. Nga tang di lin cheng ge, don zin ba deng, zom zhug ba, deng zin tsu mo yin. Tang di lin cheng yin na, cem ba chung a ni gar yu le, cem ba deng bu jue hui yi xip deng, cem ba ni ba, jan chem long zhe yin. Di na tang di lin cheng ge na nga, a chi tso tso wari rang yung ke le, ten di zong chem zin ju. Jan chum rukh yur di ni ge, a yirim jan chum lir xie mir na, tijie yab yila, jan chum rukh yur ge shung ni, yilun tong tong zgi yila. Shu niya jo tang di lin cheng ge chan pa dang bu, jue hui ye xiu ge nang xiu yu yila.
1: Jul hui che ma chung sim la, chum chil cha dang ran pa yin. Jul hui li xib.
2: Gen lang qiu demu yin na?
3: Demu, don zin ka demu.
2: Demu, demu. Gen lang ka tomir, jan chima rukh qiur ga shuk, huyn cun rin zin ga, jiu huyn da sambo, mara ngur chun dur di zam zi na?
3: Oh ya ya, go song don zin ba ya. Tomir, zong wu ka long chen kong ga, chim chung tang, julum ga, lim chen ga, ndak tawi, gar tuk zin ba, Nyang tukpa ni kwa tini cheshiwa yin. Dina siyam ni, ta ngachu ga jachima rukchu tini da ga longo ndataka rung la jimnu ga juokhe irka nang ni, ta juokhe irka sim, ta tabde rung zing chinan barka, tabde rung zing ga chibshachwe yin. Juokhe tongmo yin jina, ta chasgara se jina, ta ngaychu tang ganja ga suje se kundamu chotun zara. Chotun da yin jina, ta manna jibchi chasga lihka ga latsika ma longa tangu juokhe da. Juokhe da yin jina, tuk tongo, ta manan darka ngachu jachima rukchu tini da yongri, kachi ta lijiz li tangi, jindak ngawin lijiz li tangi, ta latsukht maalong adun tumudu. Tani ngachu ta jyotandan jibkori ka kakak zhum chadur se jina, ta lihka ndarka sungdali, ta lihka li suga jindak tang danigwara ganjaga yagi mekha. Yin ayang sungdali ta lihka ndarka sungdali, jindak tang danigwara yagi maatrizgara. Yin ayang lihka arka aramnik sungdali ta lihka li suga nima riri zhin, lihka nima chimuda li tangi ya. Tuk chik chini khulub tukha tri tangzi. Yin na yang ti tukha sung dadi, tanda chub jindag se kunu daga, miyang tukha daga chiga kulmik. Tanda dag tawa zin dangna chad se jina, denkhang ka lakani, ta denkhang ka niya tunchika lakani, niya tenra chiga manu timur. Kaisa sung dadi, ta denkhang metangna, mamu chamkhanga shakki kuru korum choni, denkhang darka lakani, ta chiga jaka lunju, sashunanu chiga manu dama timur. Samba mo yin jina, ta ngachi chotun da jab kunu korum choni, Tomer nga chi sunga dali taa chu lihka wa tagdag sunga dali taa lihka nyingu jebchim bala tamuzi, tamuzi ka lihka li tanga la tsigma longdum. Tomer nga chi sunga dondag nda sunga dali nga chu ngotila yasi dali taa jyotun nga nitsi yasi inu korum choni nga chi sunga jyotun da jyatum rukchu yichu ini. Jyatum rukchu yichu jini nga chi tomer sunga dali taa chundi sani ga sunga dali ngayatul chamzin dashiwa rachin de sunga dali taa nda chu lihka li suga li jen da tang. Yana jindak ngayuk abdenghaan darkaan chudda yini. Di jini nga chusongda ta di ngaychula lika ndarkaatang nyamta songda di kachi lika lisu, lika naka maa zing lisu.

0: 다리 야 니치즈제 다리 티주이 델타 쵸튼든데 용스 요카고니 단담드긴 도무드레 쵸헨다초 다타디르몬 챤난 도무드제
1: 과진치 리 슈니 쵸 탕디 린츠응게 찬바니와 잔츠므 론저게 찬바낭 시주이레
2: 참 혼자장 부응거고 퍼리 참이 흑세제 님저 탕머르단
3: 야츠므 론저
1: Ari thomar genlak janchim rokhchur ge ngotang yangna dinni wa chu shokang thna ngoyo yina disogni khadari na
0: o ya ya kosong don ba ta chertang ge pyachim rokhchu se kunun de tabdi shan ju jina ja khup ko sung da li ta tsugnu ge lamdi ge tu chhe ge se jina ta khwan ju la ga khu nu ge chemang ta ge ge chachin tang thensung na ta dobdig manati Rēmēk ngāni sōngdāli tā pjātum olōndrē yīchūrā tā līcū, tā kāg kāma sōng, jyōtun tā jabrūg yīchū. Tiānchini sōngdāli tā nītun gā jyōtun tē tāngbal yīchūrā, pjātum gā shāfshī yīchū. Ndarka tsāngmā sōngdāli tā fchū yī pjātum shāfshī gā nāng gā shī hsū chēnū gā nāngtun tāgdhā. Kāg nāngtun hsū gā nāngni hsū chēl sēji nā tā fchū mā gā kēgāng tē sōngchū yīchūrā. Tā huizun chūg jīna chēl mūsū sēji nā Da chu fchemang din jina mo chu mong chu zhe jina da huan ju la kan ni ka khu zhe ke da jue tun zhe ti de da ti de na ke ge da jue tun de qi da li zhe gui zhe jina zhen de ke jue tun zhe ti de na ti de na da su na ba man kan na ka man zhen zhe da dian qin ni man zhen zhe tu da sa ma de sa yan mer ke long ku ke la da de mo de ke ti de na da ren ge ke ping song ke gan ti qi song qi go de ma xi qi da li mo chum kan xi ti ma xi na da ke ge ka khu Yotana sonda, kakir meni, kakir yotana sonda ta, gormushindali tumsipala juz gikagir. Dino na ta, ta kagir kagandhi sonchi yuma tukui. Matana sonda ta, zongho zhangzik ka sonda, rangi kagandhi sonchi yuma tukui. Di kukita chil se jina, jachim rukchundali sonda li ta, ta miya tsangma, ta je yona chukwa, je mena chukwa, tsangma, janim, zhangzik ka goni sonda li ta, jachim ka...

Gilam khursam jang ho sar zo ngi ho sar nam la kha da il yong su nam jang ta ar lig shel yu ha ma tsu kri yi tsu ti na ni o kan la sha am no ti tir jin ta ka li gi no ti

ngayong chim bar je me ni ni zu wi ya ku je me ni cha zu ku ta che je me chong che kai chu che kai no zang ge ra nga long ne gen chim mang go kur che na gen chim se na yong cha mi che shi lin ju me ni men du ge jia ku gu rang ge ha lo lu yu ha long go ge xia jin si yang se ma ma de ma no cha

0: Yahina. Mahiran das samu diaro. Te huichara te jin tatago nu injira.
1: Chara tado kata gero nu mar.
0: Kantga ti datan ko huicha tag me.
1: Kai
0: mi shalong ko zon babo. Mahiga. Ya. Dachi ge keta hi kar kang tang jori nar ching gri.
1: Do koyo.
0: Mahiga. Mon chinga chu. Ari, roksu de dan dan roksu ron shu kang nai nar yok. Ra dan roksu na tge ma nga yok. Cham tsang re re pa che re re. Da pa che re re yojir. А мен ере өчір. Әнер ексімді өнер өчір. Таңы жоғы өнер өчір. Таңы жоғы өнер өчір.
1: Таңы жоғы өнер өчір. Таңы жоғы өнер өчір. Таңы жоғы өнер өчір. Таңы жоғы
0: өнер өчір. Әрі, мәмзаға. Чо әрі, я? Kangtang jori narching gri de chizi ngochi kumam nyong zeng de chongji de gu nyong zge ya
1: ma nyong de chuo de ge huilong na tu zu don de tu
0: so ya de
1: de chuo de ye de de kwa
0: ri chari injo chari chendi narching gri se gu no nga ma she gu ge kar ka Kantang jori, narching gri se kuno, narching gri se kuno.
1: Ngama yar
0: sang. Ngama chigu jigin joka.
1: Ore, ngama yar sang sang joka.
0: Ole, ta yar sang gidna marjan. Chandi ngama chini da kumo.
1: Yok.
0: Ole, ta ta narchid gar kito ser kuno indri.
1: Ore.
0: Ri inda chari go. Di chota ta jig thomi sha long go somba po ina septin sha chong chang ri.
1: Alu septin sha ri.
0: Ri alu septin sha long chang ri go.
1: Ore.
0: Ya, ta ngonchilin sna shigam nyo.
1: Ngonchin nyo a ta ma shigi dun go.
0: Sharga lem nyo.
1: Sharga le nyo ar ta yong ma nyo.
0: Leng jo ma nyo zni. Ta ti na ta ra cho sharga shene ra kre yong yong jma ra. Leng yong jma ra.
1: Ar yong ri zge ta yong
0: ra. Kri ya ti na terang ge lin sna ni cho sharga ang to ko dgi ko gra. Tachirna sharga nga nyua kubdgi kogara da Ndiksunu jawa tsetan da Tsumbo pura samchi ngin zingin nani ra Alga mergi samtin zang chi hi song
1: Mergi samtin zang, Tomi Shalung mergi samtin zang gacham
0: Tomi Shalung, Tomi Shalung tseptin shabchong rukwa ra Oli
1: Lohslin jingur alga mergi samtin
0: zang Nari, ya Dina tiangilin tsa nani Tukpuk kandraba sharga nga tungu kubdgi go Ali jima komba yo chiz ga chushar ga ling khoda shar ga ang tongoz go dug mai chushar ga ling yo kham ning ya ni kab demo
1: ya demo
0: ya demo tri nana ga ma ya tri sala di zu do ne ro pana ba tirang ge lin chen yang di zu ge ang ge tong cham da ne jog dan ta lin chen di yo stom jing gan kher wa la ja ja hi dang no re chu dar kil wa shi lu chi chu dar kil wa ngang zhe nang dang so nom rin chen yi na chu ja ge na ba zu stom ge ren gon zhe ni tang ji mi lin chen nang a chu tai ngang jel ja hi de la

Yaar de shangar chaha pota yin chila ya. Ar zonho majir ngu cha ta thor zon cheta ya. Hwa majir gda ha la ta sep jil cheta ya. Yaha thar gul gna ha zon ta shig mo chile ya. Yaar cha khun rongho cha ta chaar gin cheta ya. Yaha thor zon thaha u ta tga jim chile ya. Dhar gab di chher chon ta we na chita ya. Yaha mar chang nga ham zon ta che bo chita ya. Yaha mar chang ran chan ta ta la chita ya. Ar zon hu majir maha go ta chon chin chile ya. Hwa majir san tga ta dung ri ta ya. Yonhar chalo stohun batar jamsin chitaya. Yonhar thara batar jamsin chitaya. Yahakar thara batar jamsin chitaya. Yondan tundan gata pasari taya. Yahandan tundan gata masa chitaya. Yang khandl shahari ta la khandi na ya. Yaha kwalunda ha ma ta shang ta chita ya. Yaha shangdl gaya ha mgtar zonri chita ya. Yaha hua mo ahar tgta la mo chita ya. Yang khar suk soko ta zonchi chini ya. Yaha sugdun naham kata tukumbu chita ya. Yaha sukkurta hamrata tobdun chita ya. Yaha shirimuh kuta chungzun chile ya. Yaha shari kwalun ta chindav chita ya. Yaha shtagzginan ta shakr chita ya. Yang mo chung shtaga la ta thakr di ta ya. Yang kha che lo hung ta rupa chi ta ya. Ya hua ti ga yang hung ta ga ma khun chi na ya. Li hin chung jishka hung kum ta up di chi la ya. Kalang stum la vara chi ta sa cha chi ya. Yang ta pi lo ho tu ta chi da chi yin ya. Yang ma ta bar sa ho tu ta chi da chi ril la ya. Yang si chi kha ha khil ta chi da chi ril ya. Ti di la chi ha li ta yu chi la ya. Ya ha ma sa chung ha ngu ta shil ta chi su na ya. Da lo ya nya ga ta lo chang ri ta ya. Ya ha da la nya ga ta da chang ri ta ya. Ya shi ga nya ga ta shi ga chang ri ta ya. Ya ha te rang da ha mu ta bi shi ru ching zu la ya. Ya ga na la shi ti na ta kar ma chi ga zang ya. Yang sa la ti na ta ti ci ci ya. Ti te rang da zang ta yo li ci ri ya. Ya han da mu xia la ni ta xu ru ci mo na ya. He le ku na na wi ta de ci ci yin ya. Yang ma ku le he la tan ji le wa ci xie. Ardik chi khamba je ugla ta langi. Arjadr karo te jimni samda gar ki ga. Sangchina je uga kwa khu. Tar lama langga ga tamo ono ta langi chi ti di. Samda chungtung chuo me brati. Phatra de me arangda tanga mrki kiglanda lenga.

0: mu yil yang ha ni ha ma cho rang chi so ya ya ta mu ko lang a yong vi ti ma ga ba sta che yu le ti si che ho ya ya la sa tu wa ta ka mu lu chi yang sto la se ra che ji chi ta ya yo wa lu om ba ta so ti ta yang ma lu mo chu de ji chi ya ya sto mu lu wa sa ta sa cha la yang ga nam la cha chi zong de chi yo la ya yā sā lā tā khār jī lī yō tā tī nā stā gā tā dī mū chī yā nā yā yā khūn chī kāng kā mā zā lī yō yā chī kā nyā mā khā nī chī yō lā yā yā mā tī sā lā chī chī mī chū khān bī tā gā lā tē tā chī zō yā la ku na ka na vi ta ba ar mu si yang ma ku la la de wa chi me la
1: la ta la nge thung thung tho me bar ka ar dar sa chang ge chok ka ta la na khsam o nu ji ga skan da ra hab da ni le thong ni li gar go jo ta phi phi la na khsam yi ni ya nga man di su ku ye lan jo tha ma ka la tang cha par khamba jiu yung chu shke de tig de zini nda ta xe da ra rang da tang ji nam ka ga lung chi pa ta wa sa ge ni ga lung ge ji wa zam ji nje wen che le su yi ge shu gan par song zi nie ma ge ni ge ji ni su gu zong shtu mo yan chi ge ta nga nam ka de nje wen ge che cha la mi me ber ta thon di su ku ja wo shtu ge mer stu den ti Sukhlan namka thumbam nigaaga Chhizgi naa kangzgi naa sami Sukhzunga se tekhchig tidi Gisra jawo ga shigda Chhigtung chawo mibirta yonu rigi Hari rini pima Sari rini shika Penshig dimaaga Sanghali Shiga yela norar ganchiga Garu ndigmaaga nangate Chimbar changa tungara Goyona jatar garu khchinkar langdazi zongi Sukhlan namka thumbibta Ғажигер жан бейшіғысым сайы қыландырлайынғы.

0: Yang ta la ha la mo lo ho ta la chi le la ya. La ta la la yi lo le le chi le le. Yang a la ha ng ko lo ho gu le chi le la ya. La ya chen chang wa ga lo ka ro chi chen. Yang ma chen he le he chen lo ho chi na chi chen ya. Yang war chen nya chen ge lo ka ro chi chen xie la ma ha ye de me lo ho ko chu chi sa ma ya sto yi me lo na ha lo chi la chi ji san de yi he sa ngo lo ho ma chi chi na ya Yang da di tar kura ra lo chi ni chi sa. Zong da yi he zong ngu lo ho ma si chi na ya. Da na xia ri la kong lo kong ma chi ri la. Yang nga da ha nga ngu lo ho ma chi chi na ya. Alam bambir jar bhaglo chob jil chi ti. Nga kwa lu na handa ma lo ho shing cha chi yin ya. Nga par jil la ni ji lo cha pak chi yin. Nga mar jil lak lak ni lo ho cha pak chi yin ya. Nga tsam tsu nang ni di lo chong lek ti yin. Nga tsa yin hong se la lo ho ti du nuk chi yin ya. Nda na stong tsu ar di nang ga lo go wak chi yin. Yin chir di he jia ga lo ho su wak chi yin ya. Tam bam di ma ka ga lo nga go wak ti yin. Nga da mu ho cha mu lo ho chang thong chi cho ya. Ka ga zab jil kha li ti lo jor wak ti zin. Ti ti rang da mi lo ho la la chi nyo na ya. Yag la kira la ga ga loog chin kura chini. Namma yir shin ko lo lo khur tseb jil chitang ya. Samma yir pa ma ha lo dab jil chitang. War ma yir shin cha si lo khura wa chini ya. Shi mi tu li ra ga lo shi ga mok chi di. Ya po chung san ri lo khur chung zong chi la ya. Di g zam chung kan ga ga lo ra bi g ti na. Yang pa ma han chil chi lo khur ja wo chi ta ya. Yang nya lo ti la ga lo kan sam ji chen ni war chi le he shung wa lo ho da la chi je re ya yang tar u ti ra ga lo ma chi la chi le yang to lo se ra lo ho chi ji chi ta ya ya war lo o ba ga lo cho ti ri ta Ya ma lung he mer chang lo hor dib zhe chi ye ya. Ya gun zhe ne hua ti zhe lo hor go poch chi ne. Ya dar ge he cham la lo hor pa mo chi ye ne ya. Ya da shu ta war zhe lo hor tu mo chi ye ne. Lin zhong vi he kan kan lo hor zhong chi lo ya. Ya da shu ta war zhe lo tu mo chi ye ne. Lin zhong vi he kan kan lo zhong chi lo ya. Ma ma ya zhe vi zhe lo dim do chi ni. 야 롱치네 헤자가 로호쿠 소치라야 아르조마지르 토차글로 쫄조치리 화마지르 헤다나 로호르셉지르치코야 야 타모랑가글로 냐치르치인 양르자차하호흥글로 호시오치인야 nga sa chen a hong ga ga lo cha wo ji yin kong jong ji he ka ka lo ho za ji la ya pa ka ka ta so ho lo di da ji du ka lo ho ja zu lo ho chen da ji la ya ya ta tu na zu ho lo xi mo ji ni Kargolo hontolelo ho kangana chilaya Yamashche khunaro chagalo chargana chila Linjongji kankamalo ho zanchilaya Yamataro tirahalo matsala chini Kalamawa nalalo ho vaksamchiyolaya Kalama pala nabla khalo aksama chiyo Daglanga halama lo ho namsama chiyo ya Linjongji erkankama khalo abde chila Yangalongstul baharsama lo ho sacha chila ya Yangnabla arkarma khalo azama chila Yang sāla hārsa kāng lōhō jīm chīlō yā. Tātī nā dīshāng lōhār chīlā chīlō. Yang tāpī hī lōhō lōhō jīndā chīlō yā. Ardī tsō chīnā kāng kāng lōhā zāng chīlō. Yang tārūhō dījī lōhō mā chīlā chīlō yā. シャワーストルシビテロサチャチタンヌフトガズカチロホサチャチタンヤフォモヨンタモホノサチャチタンヤクニヘモグロホサチャチタンヤ Kharachin khabitilo sajaritang Yang sangtar shindhajunglo ho sajaritang ya Ya shang shang shiroglo kakechizung Dideshchil chepulo ho inchilo ya Yang tamo langgolo sajachili Kanzam lang kesar lo khor jyavu chikho ya Ulkhawa chyanga khlo larka chiyin Yang dharga chyamla lo khom pama chiyin ya Lonzam lang ardi la khlo kum chiyin Yang sanji tambi lo khor chukhan chiyin ya Da-na-ku-ar-da-la-ka-ga-lo-ga-nya-ka-ga-chi-yin Da-la-ma-ha-si-na-lo-ho-la-ma-chi-yin-ya Da-la-ma-ti-x-ma-ga-lo-sang-ji-chi-yin Yin-ho-n-bu-ho-si-na-lo-ho-ho-n-bu-chi-yin-ya Da-ho-n-bu-kam-sa-ma-ga-lo-sa-nu-na-chi-yin Yang-dap-she-ni-ga-lo-ho-r-jya-mi-chi-yin-ya Yang-ma-ma-t-la-ka-ga-lo-r-jya-wo-ch-chi-ko Di-ta-lo-ho-n-ji-ga-la-lo-ho-che-yo-chi-so-ya Ya-lam-da-t-ga-n-to-lo-cha-wo-ch-chi-cho Yang-ka-chi-ni-he-to-ho-n-chi-lo-ho-he-li-ji-ma-na-ya Tuna chiwi ikhtam zhiga galon da le chiril lun zang mi xie na la lo hon jur bi jin zo le ya xi ze ru no ri de lo ku mo jin de xia ma ji de xie ta xi lo ho ta ge ji de jie ye na ya na ma ji de jia xi de lo na de ji ne wa de ma ji de xie pa ma lo ho da ji de jie ye na ya Di lo ya nya ga ga lo lo chang chi yo Di da la ha na ga lo hor da chang chi yo la ya Di shi ga nya ga ga lo shi ga chang chi yo la Yang ar dar tsa ha chan chi lo hon cho chang chi ba ba ya A lo shi vi ar ya sa ga lo no bar chi ho Yang ma hong hua jing su lo ho de bar chi ho ya. Ha lan chan la yu la lo to lo ri shu. Ngang cha wa ha su na lo ho zo pa chi gu mo ya. Da tha mu thi la lo ta te tar ri shu.
1: Ho lun cha jang da ma ge la ta lang e. Ardarsa chenggu chengputta yaran chodi. Ndamu chengtung chawo mebrati. Argojo pipita lan xsmini. Kolun dama qalalan gilanda lenga.
2: Zidanchi sankunjog bunamba. Tangdiya langzhong zangmung rjenshi jibi lecin shtong cimdani chug. Lecin di zomjig ba shtanjin cu tang. Zomjig gankarwa cerang jahi. Shtakilwa shtanjin cu. Shichu shtakilwa. Агынчық церің тұң соны мәрінчіні нейін. Чеці нембір, қуатын чі, дадей мұ.

lagu halang arugur ga loza ga lolala rigu halang afshak lozo bjugu yundu andu yine yefshin juon mozo nakgzan zanandu halay enag ya nang zor chulama nor chul yenagar chul sa zozgani dag jayin halay shang tum sa zozga ba jayin halang artag sha ra zob jugu yundu andu yine halay erma mozo digzan zanandu halay erde ya nang zor chulama nor chul halang ardi chul sa zozgani dag jayin halay shim tan sa zozga dag jayin.

Hala ye sar ma shigo zo kan chum shala nga Hala ye ya ga hor gu zo shigo ni sha na gu Hala nga ye ga hor gu nde ngom je me ta gu Hala cho chel vlo nda zo char di ir go na gu zi Hala chi tsag har ap shil zo ta nga lo nga gu Hala ye sam kong ak kar zo ang go lung ka ga gu zi Hala ye ro go ya nga nda zo yin ang gu ndu go

Tamba chi yo ta ye shaglang amuri Tanyo ki karzani ye kakari zo Tabjugni njuri na ngartag shayarari Tardig suvshaki na yerdi che puri Ta karar tong sovngi nga samak anga karka Ta nguyin chiga sovngi yerkilir zogutin zo Tanjigirtin mayilni ngardig nda amuri Tathgazi nago yefshirugub jizo Tarnara chenjura yerugurang runga Tartunga babji na yerugutan tungri Tayyla yung tungri yehnyig chaya chanri Tantag chamandang in turlayan jori Tamani mandulkazi

0: Nyamkanamba che tsu de moyin na. Shuni tsormu da jangchuk nyanchin kang woshka la longchin ji, nyin shabi lenchin ngondab sheji yin. Di tsula tigdang karma ngabchi ni di tsula vdina war, gush zombi rolmu dang lenchin ngondab sheji yin.
1: Khtam kir gomu olung da dobi diksim ge mahji gogu. Yejim dashi shugmul dovim tsormun ge woshkil gongchin.
0: Ditsulav dami ditsulav jilwar, zhongying woshkil gongchin ge lintsin gistong shiji. Ditsulav jilni ditsulav jildang karma simchi war, shugbi sarngir tongji.
2: Tsormun woshkil gongchin ge shugbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lenchin shtong je dang za nyami nyen de thang zifto lenchin shtong je yin ti chular ge dang karma samche ni ti chul che dang karma samchi war jebje lamtong lenchin ta tong sha je yin
3: dil jil lamtong kya mu lam ni che la kha shu go to yin kan
4: jebje lamtong
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི za pemba ji la gangjong shalang lin chen shtong ji yan la zankur ji za dawa dang za khba za pasang za nyima ji la kyar tong sha ji yan
3: khtam ji bem ba re din ti jin bo zha yin
5: ti jin bo zha ji rin gangjong zhe xian tong yin
6: gangjong shalang
0: ditsulup jeni ni ditsulup jeni dang karma ji war di tho saringir ta tong sha ji yin
2: khor hun wor kul alon tin ge di tho saringir
0: ditsulup jeni dang karma jeni ditsulup jigsim war na chung si bier ga chul len chen fkyar tong sha ji yin ditsul jigsim ni ditsul juji war zankur ri za dawa dang za lhba za pasung ji la thobri ngir khu lin chen ta tung sha ge dang zankur ri za mgmer dang za phrwa za pemba za nyima ji la kyar tung sha ge yin
7: na chu chi bi ri chi ge to ra
8: wo bi wo yo hir ge shang kan
7: ri bi wo yo sin ju ye ga to
8: na chu chi bi yel ji ji ge zhong zhong bo chong zhong zhong na chu chi bi ga chi ge ta tu le zhen
0: ditsula juje ni ditsula juje dang karma ji war di tho saringir chas tong sha ji yin ditsula juje dang karma ji ni ditsula juje dang karma sim chi war chim shung dang cholim lin chen chas tong sha ji yin ditsula juje dang karma sim chi ni ditsula jo ngi war gang jung sha lang lin chen chas tong sha ji yin ditsula jo nga ni ditsula jo nga dang karma ji war zang kru ji za da wa dang za lh ba za phar wa za pasung chi la ge chi sarin gir ta tung sha ge dang zankur ri yev za mig mer dang za pem ba za nyima chi la da lang ni shtong ge yin
9: a ge
10: l chi ir sarin gir a
0: ge l chi ir sarin gir ditsu la dang karma je ni ditsu che tik dang karma chi war war nang chen ge phoni len chen ja shtong sha ge yin ditsul jetik dang karma jinni ditsul jebden dang karma ji war chomchin dari lenchin chashtong sha ji yin ditsul jebden dang karma jinni ditsul jobjil war zankur ji za daba dang za lhba za basung ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 챠통 샤게인 디촐로 조브질니 디촐로 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠나 스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 챠통 샤게인
10: 아니 난 토인지함자 강중스 장등의 기초라 세르삼니
5: 강중 세르삼
0: 디초로 조브질 당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질 당 카르마 접지버 아제치 사링게르 차르통 샤제인 디초로 조브질 당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르 리브 자 므므르 당 자 파르와 자 뱀바치라 Chimshchung dang chulim lintzin shtongji yinba dang. Zankur riye za dawa dang, za lhgba, za basang, za nima ji la jartong shaji yin. Dicul jirga ni, dicul jirga dang karma simchi war, sarindir nyamchuk lintzin shtongji yin.
11: Chomun woshkil longchin.
5: Chomun woshkil longchin.
0: Dicula jirga dang karma samchani, dicula nyesha dang karma samchi war. Warnang chanjipuni linsan tatung shajayin.